0: temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chebo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo banen we man lon dibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okwanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: ikede pataki lokun lobirin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si iti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun yi bakan na ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile ni jo si ki e lo si ohun ti e ba sin lo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun o le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ki e lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede alaafia.

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kala se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kala kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil nalara ngantala ko hinitise ka ku non karwe kata ka wonon kata na akosa ha muto namba karate tata notasna gran lume neresiru messe muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana ware ko mata karana ware walna no wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mudo de hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kona la fia ka agweta mudo de hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nan pa nyalo la fia awara na wumpa tan mata so ne wa busu

0: kwa na jem nyul sa ke bangma ke tinana dubwa na nyai ke kapkanne kan kokona sa ke blan yar na pafa mi leboka blan yar nga njam so kan jam mo pot bina wi ke puini na yot sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so kode atakwame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pot bina wi mon kuni lu yot sa wi mon salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar ngul ba sag na cha na chula gbana leke na da ka blatin na do gbaya ni acha ni lejo ngam ya bana na tinna yurum gbana kan ya na ma ba jala ma katr na kan ma ka na do gba ka fala ban kita de ke do na do gba pro kinye koma sa ke ne trete ka tin ma ko mo mo kinya fiba a simple to na ti sa tro to go da kom na apipi ko pin gba pa bura ya na che bu gba na ya anya bu
1: togo buya togo bu foka madere na mi minna bara oran dida na bara bara har na mundu mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mo rim nogri mi log tal gi de wora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan na martin padan reider mi tabat dran na kan kargan padan nan luma berim gun bawana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mi minna kab san kani ka pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani babe ba bibir na kalan kan bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambat mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambingu na mundu bana man tu tora bawunna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da kwan la me dum nana hatun bebe sana to bin get you
2: koshu mama mama je vais au campus
3: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
2: merci maman au revoir
3: cet enfant va me tuer dans cette maison je vais lui montrer de quel bois je me chauffe

0: for my country.
1: Then ni we gala gala gungo genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to ku tebe anyi muri ye ye fu wo ku ile ba se ke re to gu gendere re ne yo ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che che che e ni yo ro ku se be wo ku yi pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang ble se bu o kui te atak pa me anake mne ke lengke pulo purwa re bekende bekende kola sokode mne ke lengke pulo dapangu mne ke lengke ko ke til ri chevie mne ke lengke pulo mata mle etini ne i ke fela ke fwe bi kwe ku le ka sa koro a koro ko fi sa ble le se bu o kui sa kalola ne ye e o fale ke taite ke u le fukara mne ke lengke pulo mulo me mumuye mna bale o ku ila bere ke motumwe ya boro le mlek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa ulurure abai mna farwe bulai la we le mi

0: dogo ajama eka so eka menye netwa obo ejapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tuwa anasaradamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongo afarande sogade wa afarande atakpamu afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasaradamu wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fiva wa ewe ki pere towa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: ta na towa togo wisa ema meyela ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rewe katana pete muto nam pataro ko so lao taman na volta taman koro mnyante kale se se unon ka rewe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata kena tapang sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wolngen tekle hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hindil nalara ngkan tala ay kun hinitise ka hunong karwe kata ka hunong katana akwasa ha muto nampa karate tata notasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pa wengena e carite ne kor dekpa ka ka ay kun nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walna wa muto nampa wa fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takoti tata marta wali kasta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awarena wamba tamba tasone wa kusu ala fia awarena

0: emi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lon dibe chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon labone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aruwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: ikede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye nipa akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 24 titi di 30 ojo osun ibakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba ti to ni ki ayin e mo jafura ki e gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin won le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si lewosan ti o somo yin ke lo bere ki asun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lawo amodi iba yi si tun mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lawo amodi iba olukede alakoso eto ilera ati awon ololufe won.

yot sa wi mok salada na ma sa kara atampon na grand lomé atampo blan yar yulung ba sa na cha na chula ga bna leke na da ka blati na da bogba ya na cha na lejo ngwam ya bna na tina yurum gob na kan ya na ma ba jala ma katrne kan na ma ka na da bogba ka fala ban ka tade ka do na da bogba pro kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko mo kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gom na apipi ko kwen gbapwa bora ya na che bo baba nga anya bon

emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an ekolo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon dibe chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e tin di ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

0: togoju kan mudo ti wo do tike o e chona agbeto bi so tike si dolele logbo e gota ro akosu do akuti pelun ku video la mesen ogbole kachacha me ko lo iha do wa towo o so afolote inu nono ju kan togoju kan la plemo mudo mama avava me le togoni gbadi ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to ko me le kareka ya hla agbeto po anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va yin keke ama de tolono a foule ti le kweti me mi le wa do me hle to wa to akwe duo me le kareka ya hle mi godu godu to wa so kupon ti ni o ma vi a so no mi kupon lo ya na no mudo le ni ti mi a kho kolo fini mi ave kho le i ji mi a pele mi a so lon lo kolo a me kho kho nwi de a so no a me hle to no va lo mi gbo Ete, iyigbedo asi ti so akosu do aku ti pe lonku video la meseyan ogbo ile kadodo mekolo irado ato o
1: o nkola adam marwa to go kwani ta ba mo ke ga tu ba ti kenga ese kenga ri ka ka to tani ti ye ta kadu me fa ta ga do jo da tana me ya ta ta te ni na me u tamulan ku ri eto o mi ya ya kwa mbo ti adan ni babo to da ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta bi ta ri na ni ka ba ye ni ye ta bi ta ri ni ni o ta mu ti ya ye ni ya ga baba to da jan da pam ku ta ku ti ya ku ti ya kwa ta to ku ta ku ti ya ku ti ka ye ya ta pa lo ku ta ku ti ya ku ti ya kwa ta jan ni ke ye ku ta ku ti ya ku ti ka de ni ye tu ku ta mu ye ku ri ye bi ti ri wa na kwa ye bi ta ti da ku ta mu be ni Carabutan, putting out the quarter do more that year, good time, Mira. But what was the yard, the thing about the tenant when you can do what in Mira, like if Yaka, Kaina, maybe the Buddha got it from Mam, I was in a may yarding and a bit more. For more by Kina, I can add on a year, Taraturi, Para people, but I never knew how I knew my daughter and a may yard. Well, I'd wear a mirror. I want a few more mud. One yard of Kaida Kenda. Kamu kerja dulu ni, minit ini, ini tu pandai, dulu aku tak lagi buat aku.

0: adege kande ureo sing le botugo dong no hodi tin wong tum na da ala pe so bor kande ureo sing le botugo dong tom do ne unis we jon ne do na da la fi do meyo ni lisuria padam no ne posisuru do
1: dancer on the beat.

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sintan we man kan fun e ebo banen we man lon dibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okwanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun o
1: Follow.

0: for my country.
1: Togo Juko, Mudatuo Doti Kio, Echono Agritoviso Tikeshi Dolili Logbo, Edo Taro, Akosudo Akuti Pelon Kuvido, Lameseno Bale Katatame Kolo Yihado Atowo, Oso Afolote, Inuono Juko, Togo Juko La Plemo, Mudomama Avavame, Le Togo Nigmadi, Holy Kukima Homa Hog Bali Bali, Watua Home, Le Kareka, Yang Lagbeto, Kwanya Mudol and Nisha America Ho, Nomi Lenke Kavivan, Deno Zalikulati. Va in keke amade tolono a fole tile kweti memile. Wa doa men leto, wa toa kwe duo me le karekaya nglemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo mavi aso nomi. Kupon lo yana, no mudale niti miya ho. Kolo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya so lono kolo, ame koko nwide, aso no, ame leto ono valo mi bo. Ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pe lon ku video la mesenyo ogbo ile kadodo mekoro irado ato
2: ikede pataki lokunrin lobinrin gbogbo omo lede yi daju daju e ti fi oruko sile nipa pipin awon apo efun ti won ti fun ogun si e ti jobo lede yi fe pin fun awon ara ilu ni ofe ona meji ni eto pipin awon apo efun ni o ti waye igba akoko lati ojo 14 si ojo 18 osun yi ni won pin fun awon ara ekun arewa ekun arin ekun esa oke ati ekun gusu igba keji ni ojo 16 titi di 30 ojo osun yi bakana ni yo kan awon ekun kara ati igboro ilu lomi ati agbegbe re ti asiko pipin awon apo efun na ba tu to ni ki ayin e mo jafura ke gba one aye ti won ti jure fun yin nigba ti won ti wa gba oruko yin sile nijo si ki e lo si ohun ti e ba si nlo e mo gbagbe iwe pelebe ti won fun yin kun le mo iye apo efun ti won yo ko fun yin lofe ti e ba gbagbe ibi ti won jure fun yin e tete jara lo si ile iwosan ti o somo yin ke lo bere ki a sun ni abe apo efun o dara gidi o ma yo ni kuro lamulowo amodi iba yisi tu mo fu gbogbo idile oluwa re ni alaafia to peye apo efun pa ma gba ni kuro lowo iyamodi iba olukede alakosu ilera ati awon olufe
3: toko wa jama ikaso ikamnye netwa obojapa wapet went to punwa alafia insa iwe ye poti ye tin bibi bogun giti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile tuwa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba dapongo wa farande sogade wa farande atapama wa farande ni chevyo wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasardamu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fivoa ewe ki pere tuwa tinyi

parte ta na tawar togo wisa ema meila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nuka nota la ku huna na sen nisa ka hundong kata na tapa sokore atapa mate tata nota sna maritim taman na volta ngente kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay ku hin nil nalara nganta la ku hin tise ka hundong ka rwe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate tata nota sna gran lume ne resiru mi se muto namba ay ku nyari ngina sakana ha

0: temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo otuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan otuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chebo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: Can we do it again?
2: Yeah.
1: You know, when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple.
2: All right.
1: Listen to the whole flow now.
2: Yeah.

war togo wisa e ma me yila ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nan pataro ko so lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa no kanu tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata no tasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kata oso ay kun hinil nalara Ngantala ko hinitise ka hunong karwe kata ka wonong kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna grand lome neresiru messe muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara ko mata karana wara wa walna no wa muto namba ka fala nu wamba sewana Wajar watena wawasa takuti tetemerta walika sta no apis wana wanta wawalona mudo te hendo ka huahu o hala fiaka sarta ka atikisa awarta o kwana la fiaka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga yeku linna takorota minister namba nyalo ala fia awaren na wumpatan mata sone wahusu ala fia waren

temi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pe achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpan ju ni elon la bone yese mo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

be at togo bu foka ma de de nal mi minna bar orandi da na bar bar har ne mundi mundi bam bor be bar dagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bar har wule mundi ba son to mum rim nogri mi logo tal fi de wora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau panan martin paden redri mi tabat dan nan kan kargang paden nan luma berim gun bawna mi mina bartu wada ki ka wirana kasur wule wada gele bana san kala ngal mum wirana aina ba san kal balan ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi mina kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwami kal bana hong ni janu be san dogru ko kunyo harku bibir ba kala ni babe ba birbina kalan kan misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wuli be ida be imugu te bambata minna kay mali yiko kay ta wuli be be mi titim bona tim minguna mundu bana man tu toraba wona dum ida be imugu getim boti to gunan kamini si asugo ni da banna me gunana hatun be be sa

Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Ka na sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pou yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga na cha na chula ga bana leke na da ka blatine na do ba ya na cha ni lejo ngam ya bana na tin na yurum go bana kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na do ba ka fala ban ka ta de ka do na do ba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo kinya fiba a simple to na ti sa trete go da ko na apipi ka kwen ba pa bora ya na cha bo ba nga ya anya bona

0: peace for my country.
1: Tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil na lara ngantala ko hinitise ka hu non karwe kata ka wonon kata na akosa ha muto namba karate tata notasna gran lume ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngina sakana ha muto namba na pa wengina e charite ne kor de pagau ka ay ko nyere ne ka menya ka kalmina a kalmita kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata kara na ware wa wal na wa mu wa muto namba ko fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wan ta wa walona mudu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudu te hendo la fia sarta ka ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia awara na wo mbatang mata so ni o kusu la fia awara
2: Thank you.

emi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

togo ana chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kam kanne kan kokona sa ke blan yar na pafam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pote bna wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so kode atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo sa kan jam mo pote bna wi mo ko ne lu yoti sa wi mo ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na do baba ya ne acha ne lejo ngam ya bna na tinna yurum bna kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na do baba ka fala ban ka tade ka do na do baba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo kinya fiba a simple to na ti sa trete ko da ko na apipi ka pe ngba pa bora ya na cha bo baba nga ya anya bon

te ne pi kala kale ngungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to ku te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to go gendere re ne ye ku tu bo ya kwe te wo lo tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ya ku ro ru ju ba te mu ne jubo woto pram pram blese bu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil ricivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunle kasa akoro akoro ko fi sabele le sebu ukwi sa kalola nye ufale ketayi teke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale o kui la berke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu kwewesa ulurure abai mena farwe lai la wele mi

0: Tartata na towar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nuka nota la ay ku huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata nota sna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay ku hindil nalara ngkantala ku hinitise ka hunong karwe kata ka hunong katana akosa ha muto namba karate teta nota sna gran lome neresiru misse muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ayoko nyere ne kamnya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kung mata karana wara wawalna wa muto namba ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali kasta no api so na wan ta wa walona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo la fia aware na wumpatan mata so ne wa busu la fia aware
1: ten ni wi kala kale ngungko genchi ma nyi nyare ke ku bu mu le tu tu ku tebe anyi nguri ye ye fu u ku i le ba se be ke re tu ku gendere re ne yo ku tu bu ya kwe te u lu tu le ke che che che che e ni yo ro ku be se be u ku i pu ko nu le yo u ku ye le ba se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang blese bu ukwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko katil richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunle kasa koro akoro ko fi sabele le sebu ukwi sa kalola nye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu uye mena pale ugu ila berke motumwe ya woro le mlek bunke tubuwe la nyare bire ugu re dir wo nyare bire do chungulu wewe sa ulurure abai mena farwe ulaire dawele me

0: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsaro, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsaro wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsaro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Minista kin kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Togo juko mudati wo doti ke o etona agbetobi so ti ke si dolele logbo igotaro akosudo akuti pelun ku video la mesenyo ogbole kachacha mekolo yihado atowo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo mudo mama avavame le togo nyigmadi ho le pepki ma khoma khogbali gbali wa to akome le kaleka ya agbeto opo anya mudo le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va inkeke amade tolono a foule ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele karikaya nremi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vie a son nomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi a so lono kolo ame khokho nuide a son no amenle to no va lo mi gbo Eche, iyigbedo asi ti so akosudo akuti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo mekolo irado ato

temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe plateau agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi anron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chebo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba anron sin tan we ma kan fun e ebo bane we ma lo ndi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun.

Aha, to go on a chim. You'll sack, bung my kitten and abdua. Then a yay, kick canne. Can cook one and sack a blind yarn, perform the book a blind yarn. In jam, so can jam or port a bena wee, kupinin na, you to say you pinin need that. Can sack a dapon, so could they attack by me, na maritime at temporal blank we are. Lili mo sawo kan jamo pot bina wi mon kuni lu yo sa wi mon salada na ma na sa kara atampon na grand lomé atampo blan yar yulu ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blatin na do gba ya na cha na lejo ngam ya bina na tinna yulu ngob na kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pur kinye koma sa ke ne trete ka tin ma kumo mo kunya fiba asempo tuna ti sa trete ko da kom na apipi ko pin gbo pa bora ya na je mo ko da na

0: 我们的心目背背我们的活动什么的
1: Tarte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete sefe na pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale sese kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa no kanu tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata no tasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay ku nil nalara ngkantala ku hinitise ka hunong karwe kata ka wonong kata na akwasa ha muto namba karate teta notasna gran lome nere siru mesese muto namba ayoko nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dak baka ka ayoko nyere ne ka menya ka kalmina agalmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka fala na wara kung mata karana wara wal na wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tata merta wali kasuta no api so na wanta wa walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka starta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia starta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpatang mata soni wa husu ala fia awaren